Enti yanhwɛ na yanfa yan nkwanhyɛ sam kakra ende odudu de bia yade dandan ye ho abrabu mi le hye ho nkunan ana nkuran yade kwenyene ni mu abrabu ma ne pei yanhwɛ na yanfa mbra ɔne na chi no meke mesi toto industries faba ntane pei bedin komo kakra bi yahwɛ nsam wo ho na yewepɛ na yatwe ndwuma din do ntane pei yanhwɛ ase na ende nkwanhyɛ sam kakra ɔho no yanfa mbra